eri tu eri lia padia nyoruran brumpang batang jadaluah macan ngegok tundan tinggi dalapan sepani kamarapas berang nyele jabu nuntuang dateri tu brumpang ulu tangaluan ngalangkang